0: tempo da malisa o sétima classe tangu kwa sabe shkole kati ikamalisa tema mbao mafunzi wa kaenda tema bukumanomu ntao tempo da malisa wa bukumanomu awena buluka paka kuluwa ni murumbala nje kuda darani kontinua sawa ne ya mafunzi wa tumira mabuku masira tempa kama mabuku kumi na mawiri ntao primero jaka kaa pale aidadi ne kuti japoli kusemba kana mwana si mash sagumanika ne anthu anango kuti anangono amakula matanu kwa sia nasembe akupezeni mbanyumba pura endi anti mash madala kakafokadu kuti anangono funa funze masia na funze porque akare kwenye seri kuti kufunza ndi direto ya anangono iye sempre iye ne akalimitar ma direto rai
1: mungabwelela ndoni pa mkwanisa kusuzumira pile pika pangwemo na paiwano mbali maso mbamuona usokolo unagumanika kuti unagumanika nemwe lero funa mulonge makani ya njimbwe
0: makani anafuna longene makamaka ndio kuti pia koma vera nzeru za ndala chokutoma ndio kuti dakhonda dakhala kuti da vera nzeru zao tai kodi afika panaine lero tai paka kuti lero pida kwanisene osha para kwanisene fika pano pelo menos akwanisambo kupeza familia ne
1: mpangisa kuti mdakhala kuti masemba kone kwa sabe lero mamulonga na rado Mosambiki muno Kilimani kale
0: nopo dialonga claro nopo dialonga
1: panango zuzuno anzano ana piana kuti achita pyaka pishano pyaka 10
0: nzizuno anzanga azinji adamala semba adakonda kutolera njira zokufunza ne primero asemba mwanchangwe ante za idadi ya zati asemba tudo bem i ali mabanja mwao ne nta ja lina nangono te azinja da sene kumurumbala ndingabwelera kuti ndikaona familia akasieni kuti ndi anangono nsaka surprendido ne kuti ja amasemba nangu ate kupalakanya kurai
1: imu mungaona kodi musakwanisambo kuzumatira pena ko manungo kuguma na pyenepi panango nkhani
0: manungo asaguma si primero kestão yanji kusemba ndi madispesa ne awene asiya shkola atamangira kusemba tudo bem pya koma mas nthawi zinango ja sakhaninga satekera ne anang'ono nkhali dari chipasamento para mwana mbozi para unango rai kurai
1: tisalongwa kazinyi kwene ife acherenge kuti mfuma nkubala ana zinji musatale na mafala anewa
0: khabe chokutoma nzizi una ife na nzizi wa makolo watu akhaninga ja yasiyana makhaliro siku zinombovuta pang'ono
1: apo na kuvuta kwa makhaliro pinafunika pa munthu iye khene angakhala tepa ndi mphale ndi msikana akufunza peno asati kumanikana nzero kuti funa asembe peno asembiwe safunika kuikha pa mbuto nsolo pa nzeru zanji
0: chokutoma nkuti tolera mafunziro ne porque xikola ndiye inatifungula nsolo kuti tikwanise kuona kuti makhaliro mdziko muno asakhala moda wanji ungafunza mesmo ungaphata ungapita njira zokulima pinafuna ulima unali mambo mwa intelligence ne pyokulima pinafamba bo bizinji makamaka ntawo nchokutoma nchokuti kufunza basi
1: Mbuya Elidio, tingaona mabasa ngumi na makhaliro ambumba asawanjana sapangisa kuti safunika pinthu pilipi pikhale mwapaduzi mbumba mabasa ngumi peno mbumba na aphate basa ambuto ngumi mbwenye saoneka kuti pisa pinango mabairo anango ache anthu anango asagumanika mbakhala kutali pang'ono na mbuto za ngumi kuti anganenseka tenepa na nthenda peno na utenda sakhala pakunensa kuti apite mbuto za ngumi pinafunika kuti pichito mwankhansa kuli utongi toera kuphezera mwa nyapansi mbumba kuti pang'ono inganenseka tenepa ikwanise kufika mwa nchangwi mkati mwa mbuto za ngumi kuti yakonzwe ninchi kuona kwanu
0: chokutoma ndikafuna nditome simba boma ne tikuona kuti akuchita pindu ya mphamvu kakamwe thangwi yanji tikanalizare tempo ikakhalene mwanang'ono atempo akalero nyumba za ungumi ja zakhaninga zavilira makamaka nzizuno en relação tempo takhalene mwanang'ono chachiwiri pana madesafio one kuti pana mazo ma chisa binango ne kuti buka kunyumba paka ku hospitali nsizo akhaninga walaphira mas tambe governo ana programa ou seja pana anthu anango anaphatira nkhundunkhundu mwa hospitali anachemerwa ma agenti polivalenti ma agenti polivalenti mbane asapasiwa makiti ya mitombo na primeiro socorro ne mbakhala nchisa kuti akwanise kuonera mphumba kuti peno ndi nthawi ya usiku mpaka papezeka matenda anakwanisa aproximare agenti polivalenti i akwanise kutandizwa kuti mangwana kungacha kwauzefika kunyumba ya ungumi
1: kuna kwana kuti zikuthuthuka mbuto za ungumi zinachovera dozi mbumba kuti pangagumanika nyatwa mbumba yakhoda kuneseka kakamwe
0: zikuthukuka si
1: apo ndakuthuthuka kweneko mungaona ndi azinji anthu kuti angadwala sakwanisa kudadamira mbuto za ungumi zizono
0: nzizuno ja anthu asakwanisa kufikira mbuto za ungumi si
1: pasakumanika pantho mpisa pasakumanika pantho mpisa tilonge anthu ale kuti angatoma tene pana kudwala asafuna tome chovera kwa ng'anga nsiku zingasi mezi pingasi ngona kuti pyakaliratu kwa ng'anga nkhabe kwanisika asabwerera pontho asake mbuto za ungumi saoneka matoma kupiukaona pyeripi
0: saoneka saoneka
1: apo kuoneka kweneko pikupangisanji kuna imwepi chakutoma munthu angadwala chinye kunafunika kuti akwanise kudadamira mukutoma ninji
0: mensaji kafunene sira kuna mbumba ne thangwi ya machitirena mundu ungadwala primero deve titome prosimari osia titome fendezera nyumba ngumi titome fendezera nyumba ngumi sakonde sarai kwenda manganga ne podi kwenda tudube macho kutoma deve titome kwenda nyumba ngumi
1: thangwi yanji
0: thangwi yanji pana anthu anango anatambirefo osia anti mbazati bwera ku hospitali mbathamangira mang'anga primero ndi gasto asagashtari dinyero mang'anga nthawi zinango mang'anga munafambawo ndi bizinji ne pinachitika i nthawi zezo matenda ali manungo basi akuenda mbagravare ntampyadidi kuti primero tome prosimare mang'anga aliai nyumba za ungumi i pingachimwanika podi ne kusaka njira zinango maji prioridade deve khala nyumba za ungumi
1: mbuya Lidio apa mwafunza mukukwanisa kuphezera atenda mkati mwa mbuto za ungumi makamaka ale ananiseka na utenda wakusiyanasiyana mbidakhala kuti pana maganizo anango peno muna nzeru kuti mukwanise kufunza chikafunemo kuti muchite mkati mwa mabasa ungumi tula kuphezera mwanyapansi kuphezera mwaufunike kakamwe kuli mbumba ninji mukufuna mufunze mpaka muchitenji makamaka pakati pa mabasa ungumi
0: pakati pa mabasa ungumi inafunene kuti kuchita kuti panthawi ne kuti ndifunze pyakuti nsagoshari maji phata basa nanang'ono anang'ono
1: thangwa chinyanji nanji pana anthu athunga izinji kakamwe thangwanyi masangula nawo
0: phata basa na anang'ono chokutoma ndi basa kuti ine nsagoshari kuidada anang'ono então ndingona mwanang'ono aferuka sempre insakha maji komovid kuti ndipheze
1: mwatoma phata basa mkati mwa vizamu ndiyale lisevu chidre
0: ngabe ndazati phata basa vizamu ndiyale maji ningamodola lungene ne ndikaphatira mprojeto projeto ikaphatirene tikaphatira kwaze mphumba onsene ne tomera anang'ono ate mpaka anthu akulu então anang'ono ndiye akandikomovere maji ndika ndingaona ndikakhala kusukwala i kurai msogolo ndikafuna kuti ndifunze nasigiri ale kuti phatira basa maji pra anang'ono si
1: kuli ale kuti asagumanikambo na maganizo kuti apitirize na kufunza mabasa ungumi kuti mangwana akhale aphata basa mbuto za ungumi funa musiye nzeru zanji kuli iwo nanji kufunza si pyaduzi tani ndi pinthu pyakunesa pontho
0: nzeru zinafunene siya primero tendeni tifunze ne kufunza madidi porque ife idadi iri kuenda ne pangono pangono pangono yes, safuni kambu kuti abwera anthu anangu kuti mangwana nkucha tani tipezere basi kuti tikwanise kuwambuka.
1: Okay. Pakufungisa mafalatho mbuya Elidio, kodi pana maganizo kuti anthu anakwanisa kuchita toera kubweza nsambo wa kubalabule tenepa panango pa chaka nkazi na mimba na mwana chaka nkazi na mimba na mwana mungaone mwininga mpati basa mputo yangu
0: asagumanika si maishi sachitika maishi pulumenu jimunu kati mwa osi ya mansidadi ne ma situação ngati zeja zikhaninga za reduzire mas sachitika maishi ma madistritu então ma wanafunene si yambo kuti mpyadidi kuti ungaona kuti kufuna kuti wasemba wa o ndifya pale sempre deve segri osiya kufezera okhala pafupi na nyumba zongumi kuti tipangizwe moda unafamba pinthu ku hospitali pana programa na inalongantho ya planeamento familiare planeamento familiare ndio kuti kusapaswa nzeru ne ndi gabineti nangu kuti sapaswa nzeru ife ngati ya pale inafunefe chita moda unafunefe famba na maparseratu kurendi anti então pedido que sempre aproximar com o dinheiro e a jingumi, que te conhece com pangizo a macaliro, te conhece com a dirir método zinango za planeamento familiar.
1: Ana primeiro na coisa boa de zendia, apalha se cana, peno sen.
0: Sen, mas já toma apalha se cana.
1: Pode ser na salonga kuti kena kachita mabasa newa planeamento, makolo ati safungira ntumbo. Muna toira na zendia?
0: Kabe.
1: Changu
0: fungira nthumbo makamaka nkhulunga kuti para kubereka bisakhabe kuvuta ne pinachitika ninji planeamento familiare nkhabe vutisa kubereka primeiro sapasa espaçamento ife ngati aphale por exemplo anang'ono a 16 ou seja sikana 16 17 ano angapezeka pa kuti ana ali pathupi primeiro kuti manungo azati konzekera kuti anakwanisa ku koyeri mimba ne então mpyadidi kuti tisegire planeamento familiar tinapaswa metodo ou seja tinapangiswa metodo mizinji para além de coisa ya makomprimido anachemerwa mapilula ne sagumanika ma preservativo então mpyadidi kuti sempre tiende na parcero atu ate mpaka ku hospitali kuyezwa tinapaswa tinasangulwa metodo inafunefe ne peno ndi preservativo peno ndi mapilula o mpaka binango anachemerwa implant ne ndi metodo zizinji zinagumanika então mpyadidi kuti tiende para prevenir kuti ine ndine mwana ng'ono kuti ndikhale na mimba nkwantu ndine mwana ndikufuna funza kuraindi anti msakhadovuta
1: zari zifunika wanthu kuli makolo athu ayavu athu apai wathu akwanisa kuziziwa thangwe kazinjike ndangaona kuti ninga ndi mkwenya ana mwana achita pyaka piwiri asatikhala na mimba nangwache yatoma nthonga
0: mpyadidi si kuti anthu onsene akhale mbaziwa nzeru zezi chokuti pinapheza ne porque tambe makani akalongefe ya desnutrição langanani kuti kadachaka pabali mwana usho azati kula alikufuna basi kuti ayamo bere ja nkazi abereka lina mimbe nangu kuti ja yofunika kuti usho akafuna yamo yatomesewa pankhundu para akonzekere mwana anafuna bwera
1: kupoka bwera kule kupangisa kuti mwana pontho anasukwala mbanyenchera pontho
0: anasukwala ipo dikhalo nyenje
1: na vile vile longepsho nsene mafala kumalisa tifunge na malongero athu muno makanatho lero mu radio Mosambiki mbuya liti tifuna mosiye nzeru zanji
0: nzeru zinafuneni siya ncho kuti ndiziwise kuna anthu onsene ne kuti ife tinaphatira ku hospitali sempre tiri aberto para kuti tambire anthu onsene anatisaka iyi mchadidi
1: na kulonga kule chita mbuya Elidio Albano Luigi nkhali wa muno mzinda wa Kilimani mwana wa Luane Murumbala kuchisa cha sabe tafika mapeto na kupangisa pile pinachitika nkati mwa mabasa mazinji
2: muno province ya Zambezia mbatiziwa ali anthu anachita pyakusiyana siyana muno province ya Salani mukali na Salimu Tepa na Antonio Mbisi.
3: Radio Mosambique

0: ikiro avasara radio mwana mondi modi lero tafika nao makani yathu pakufuna kulonga thambwe yakuthimbana na nsambo wakumwa pinthu pya kuzungulirisa ungo apo pansiku ya lero tinatikwanise kuva mafala a DHTF na ngasi ya nyakubala pontho na mathubwa mpisa makamaka pakufuna kuchenjezana thambwe ya uipu na bulukira pakati pa nsambo unoyu wa kumenya mbanje pabozi na kumwa bwadwa anafuna kukumanya makana ni wansiku ya lero fala njangeni ni upano Antonio Domingos kumichini ndrupezo na nzanga Jas Milton Ernesto mbwanyi mbatizati kunjipisa gochi paliwa baba chakutoma zinanu kodi tipangeni makamaka mpyanji makamaka pinaziwe mpakati pansambu no yokumenya mbanje pabozi na kumwa buadwa
1: zinanga ndini Manuel Alberto Albeiro ndina 20 anu kona kwanga anangu sakala komportamento ene ya muntu anangu sakala kutoyerera ambiente anga fomali asakwanisa kuchita pizinji anga mamba kwanisa kurependere kuti ani manu kadamwa porongwa ndi akakhana akale pensamento ne
0: tsaona anthu anangu asasogoza pasogolo ucherenge pepi ndimo
1: ucherenge nkhabe si
0: apo njipi fala na frame kusiya kuli ya pale anzano anativesera panzizi nganauno
1: pale anzanga mnalangiza kuti tikwanise kuvera zipi watu na mi watu ngati panga tende mashikola mpikanisa kwenda pana anangu asapezeka ni ma marginal asonga kuti ife tikukhala ma mid sentado tangu mabasa nkhabi upa kusogolo yu asapezeka pontho afunza tayi anthu anachita pepe
0: tisaona kuti munangu achimunthu angatoma kumwa mbafumale anangu asaleka kufunza anangu safudza mudzi anangu asichita pinthu pyakuipa
1: sinsi saleka sina akazeni sinsi kuna akazi awa asakwanisa mbo ndipe bozibozi kulonga kutoya ambiente iwo asakwanisa kulonga kuti a mabasa kuvuta tafunza maningi mabasa nkhabi paditi pitire chitawiya timinangu pene sendzenesi yadiditayi manalala panga ninganya kubala kwanise ki kukontrolare ana kwaona kuti mwananga makhalidwe aja kukhala tani sinakwanise kuona kuti mwananga makhalidwe aja kukhala tani unazolonga mwananga yamwadidi porongwa ndi makhalidwe mwana yamwadiditayi pana pinangu pisachitika kontrolare mwana kuyenda kuxikola porongwa ndi mwana kuyenda kuxikola tayi safunika kukontrolare makhalidwe a mwana nkwabukira pa foja pontho anangu asakhala komportamento ene munthu ne foja nkhabe nyerezera kwene dumba pichita mpyakuipa mpyakuipa nyakubala ngamuona kuti mwana kutoma komportare malu toma kunchemera mbakhala naye pansi mwachedza naye mwananga pena chitawi ndi ninji iye akwanise mkuchipilikari pinachita iye malangizo anasiyeni kuna aphale anzanga nalonga kuti mbatifunzeni miseki bandonuari nombodini tilimbana na mavidi anangu kuti ife tinakwanisana nawo tayi pana anangu asafuna pinthu pyadidi pulongwa ndiwo anadinyero tayi pulusasazatoma mbatoma jakuba asaba na kutoyera mbiyendi kuti ayi ndimana ndikufuna muchangana chiti changana chinthu chaka chinthu ndinakhala nacho basi dinyero nkhabe tenga tomi janga tomakuba ngatomakuba janga ona kuti kuboku ja tepa ningenda wasuji ndilibota pedini tomikumwa tena ndikwanisi kuba chinthu icho chinatani chinafunene kufoja ja asata fomali ja mbaoneka kuti panombo ja ningaenda kule ningampezambo kuti abuka panja janda ndikuntemerata kuna anaye anachita pepa ngava mafalani akwanisembo kuchinja akwanisembo kukhalambo makhalirombo adidi
2: ndinakanini Eric Paulino ndi ambiyenti yochinchino asatoera tsenzo tsenzo naikale nikhalipo tayi pinachitika ni pepa ngamoda pinaonewo mbuyiwombo kale ni bebe vikhalipo tayi
0: tisaona kadzi pontho mbabulikira makamaka mbuto zineza kumwa bwadwa pontho anangu mbamenya mbanji ukona tani makamaka
2: ani angukona vera lamulo aniya ndine basi nonge ife tsenzo ife dzuna dzana bebe tagumanikana na pyombo makadi vizao ngakonda chita udachita visa vizamana vizao tayi tsenzawo chinchino ndinonge dzina vizao kaleni dzina vizao kalipo
0: apo mbanji mafala nasiyo kuna pale mzako anakupurutana makamaka panzizi nganaona
2: na pale Francis kwasiya malangizi zafuna atuliwo abwerembo modambulonga wakalembo kachitefe kapangwe fembu na pai na mai tivera abwerembo na modambu nolembo atoyererembo pepyo nzeru zachi sakhalonga zakutoyerera bwada zire nkhabevi nzeru ilo ngamoda izidambana pyawachi na mewachi tayi asakhala nzeru zachi longa nsakuchepambo nzeru mbuchapi nachitayi pili sakangabe kuchepa nzeru nditepo basi kukhonda kuvera iwo paswa sayankhu kwatakara sawo mbuivala asaoneratu xiuli asafomali yo uyombo asamoyo bibileru no basa dzina usapaswa dzina ja khuba uzirabulukira chinchino miromwishi satsipa miromwishi anasaoneratu ya uyo asafomaliyo chitende chisakhala chakuwi basi manja unaona na manje chene asakaongalui basi sadzirato uyu nkabini safunika tisiye tikwati padzo tilime chikole ya ichimwana usipe akuvisinense nene chikwati pakupadza.

0: Avusana radio tichite mwikira mpamvu na chifunano kuna imwe muna reportana bulikira mpimba za kusiana siana ande trakufika mamisimano laro nao makanyata nafinefi kuchita na nchesa ushuditu Filipi kubulikira mzinda wa Beira mprovinsi ya Sofala anakumanika makamaka nkati mauno mzinda wa Kelimani lero tinati tisaki kudziwa kodi zine nei ya ditu Filipi ya bulikira kupi ndizine papaso penu ndizine kubalua nao ndizine miswaswa kodi ya tuma chaka chanji mpaka na chino na nyimbo zingasi tina titikuwa nisikudziwa pizinji pansipi ya lero pakati pa makanyatu na funefi kuchita na mpali ushu ditu Filipi kubulikira mzinda wa Beira mprovinsi ya Sofala anafuna kugumanya makanya ni wansipi ya laro fala njangani ni pano Antonio Domingo shukune monsene tichite klan na ife mbonye mpatisati kuinjipisa gochi paliwa ditu Filipi chakutoma mosana na vesere a radio na tiprotana bulikana mpimba za kusiana siana
1: Zinanga mumpu ndine Edson Donaisimento Albert Flip okudzuika na Deep Flip. Ndini pano ndini mwana wa Sofala ndabalwa pa Beira. Pai na mayo senene mpamurasa, kaya pamurasa po. Ndini pano ndabalwa pa Beira. Ndini mcheso wa pa Beira, ndabalwa pa Beira. So pai na mayo ndiwa murasa. Ate kulongera nyaze ze beze ngaya kuti achenjere swambo pangono kwa mazungu afikira pepa pa murasa pale. Ndao
2: akhalambu ningantho kumasukamba ngono
1: akhalambu masombo bangono asedachi amaria bukira pepale pamisao ka ndimomwe
2: matoma kuimba chakachanje mpaka na chinomo na nyimbo zingasi
1: ndimomwe ne ini pano tingalonga papindi kuimba yanga ini pano komu artist ndina pindi zwiti ndimomwe ne porque ndinolonga tire pano kuti ndipindi ziripo na thangwe kuti sidetoma na kuchaula ta ini pano ndini muimbi ndingoronga muimbi tikulonga tatoma imba ya instrument ina chimiro bateria mbandi ni batista noe chouli meimo
2: ndao kuti imu musamenya pondo mbangwe ninga ngoma ta
1: ndimo mweni impanda tomana kumenya ngoma ndao munthu anaidziwa kuti na chizungu chaza chimiro bateria no ndao impandi ni batista
2: apo pene papa kuimba ndiye tani mwazabuka tani makamaka kumenya mwazafikira kuimba mpaka lero mukwanisa kukhala na mbiri ya chipo
1: ndimo mwene nditinepa impandika kabatrista sin ndikaimbira falsi dupinyo para jana nziwa então tikaimba imba maji tikakhain batrista ndikaimba nyimbu za antwe muzike ze mitadash então kaimba munyimbu mbuzana ngombu za kumpanya Alex Maches ndikaimba nyimbu za ngwenya brada ndikaimba ngwe munyimbu za dabanga jazz tamen ndikaimba maji pikaimbeni ndikachita komu experience kuti ndina pikozambo ongabe ma Josefika ndzidzi nangu mulungumbu mbandi khambuchidzi chinango kuti nawo nzero zaphenduka mashipurukiki mbandi kuluza ndzidzi nokuimba nyimbo za anthu pemwandi nembo tambendi na solo poti nyerezera ndao ndanyerezera nomandi kinkhabe chaipa chakoma njanga funa nditomembolesera mbibozi yanga basi kuti nditomembona kuti pinathema onga mashipa kutoma kwani pano ndatoma imba nyimbo yanga ibozi majanthu longa nawo pinthu tikwenda njira mwatomye então desde 1990 sim de 90 ndikaimba bateria até 2013 então ndzidzo senenuyo ndikaimbira MKP Junior MKP 7 irmãos moçambicanos irmãos sem maridade camponeses da Munhava anoa na longena senenya irmãos moçambicanos era grupo Etaz, mas estão sendo desazongados, estão sendo para grupos estão sendo desdolongados, de formar o boss, que tinha MKP 7, então o cacano sogulera na chamira musacara, mas prepare, espanhol para desapitar fêmea um grupo mole tapita, tica cana on, então bicho tu e o ambos zinato MKP Junior, prenguando Etaz a cacara MKP 7, espanhol a cacara MKP Junior, então de mumuli poder quatro anos bom maning experiência na oen e tal tal Viola também da funzira mumuli imba também. Então. Pedazamalambu kwendambu kulumbu nsenenembu. 2013. A partir de 2010, ndika komesari chita nyimbu zanga ndikenene. chita nyimbo zanga chita nyimbo zanga maji era anja kuzi busa pambali pa gravar 2013 ndini chaka chesh na disidiri numa tiki nao deshta vesh funende ndembo studio ka gravar nyimbo zanga ndipo pali ja 2013 ndi da komesari na kuimba ja chaula maji na muzika ja nda deshta dekade 90 eu já vinha tocando a bateria, mas chaula ainda começar de 2013 para cono. Então, de momento já para o cinema bombarianga que tome, e nimbo ainda topa, pina mama, ali pombo na funa, na funza maco. Funza maco já andi da briri carreira de Dito Flip.
2: Dito Flip, ndinchesa, wambiri, nkati mazikoinu, makamaka, tingalonga, kuimba nyimbo, zinapweresa mafala didi, upungwa didi. Kodi kizimu chine chicha kuimba Dito Flip chakulukira kupi makamata
1: ndimo mwene andwa salonga kale kuti mbewa safamba na nkondo wacha pakuimba panangu tinalongera kuti apa watu wanya kudibala akaimba valimba ndimo mwene entao fora pepire tembe no wanangene ndikatowezera pilipika chitao ii tembe ndikatowezera mbwa na ngombo pina chitao eni ndao na tepale tika pisangazira pia tunengandu wana ngono ninga kusenzeka maise kupidziwa kuti ndikupi kuna funa fikira
2: Dito Flip anthu salonga kuti kuimba mkuimba kodi pa chaka cha pikupiri 13 pada tumemu kuimba mpaka na chino mwakanisa kuimba nyimbo zingasi makamaka kodi pa nyimbo zinezi njipi nyimbo ya kuti imwembo mungaivesera musadzumatiro musapata putu kuti nyimbo ishi ndikade sasanyira ninga munafunika njipi
1: Ya yeah, defar be pakutoma pakutoma ibandi kanyelesera kuti ndi nyimbo nyimbo magic andi imba ikalongenembo kuti dadi kabontima ndi pina mama ndionseni pina mama maji atefikira nzidzuno ja pina mama ja izapitwambo atena nzidzuno ja ndikona kuti Maria ndida kwata mbumbe seneni kuti ngabe mkulu ngabe mwana ngabe ngalamba nyimbo ine ndinaida kwata mbumbe seneni kuti para kuti atende dziki musambiko seneni
2: ndemo tirikuona kuti nyimbo nei idalongemwa hapa ya Maria ndi nyimbo ya kuti mwana mkulu tsaka peno anthu kugwetsera peno mankhalamba angevesera mpanangu asinyirizira kuti adaimba nyimbo shi ndi mumuna mkulu kokwana sadziwa pyonseni pinanga kodi
1: nga sima mumuna mkulu kuti wakugwesera kuti na dada ndi mphaleni byachipano soki chinalemba mulungu alemba lemba anthu podi longa tepale kuti oh papana kupoti kukhama mumuna mkulu no soki imagine now nditine pano ndinalonga tinepa so ndinachita example ya kubera ninga mbibli pangono tinalonga tini ndikulongera ya Jesus Christ. Jesus Christ começou a pregar com 12 anos. Mas pa pega 12 azinya ando kudzumbatira napi kuti cha mas mwana no uyu zvinodzidza kuzvukana zvikupe ndao. Nei nembo tame pana kale nembo musadzumbatira munape kuti sirake ndinedi ndikuchita. Savere ndao peseneni soti ndabika manje mwa Mulungu kuti ndiye ndapidziwa anapasa nzero peseneni force kuti mbambo para kuti tichite mabasatu apa dziko pa ndiye Mulungu.
2: Malonga kote kuimba kuna embe musiko kusanzira nkhabe nkuimba kudabukira kuzinza
1: ndimo mwene
2: apo tingaona nsiku dzino ndiyachesa zinje na burukira makamaka pakati pakuimba apo nsiku dzino mungaonambo basanu ine ikufambatani mungaiseza kuenda tani makamaka
1: ndimo mwene kare range ndipano nkhabe longa kuipa masimbiko kuipa nkhabe kare range kufamba mwadidi mwadidi mwene me enda ndinalonga tinepa ndinaphambula pangono pinthu pyenseneni munthu ungakhala kuti funo tome para kuti upichite pisanesa maji ungakhala munthu wakuchinga kuti pia didi pia kuipa pia didi pyaoneka iwe napi uchiriri pabasako kuti iwe usaifunisisa entao resultado ndinene oneka lero ndao sikuti kuti ndatoma lero kuti nada ndatoma kale maningi na basa hii maji para kuti lero chandifikire mbuku ndibukirire mbo ate kuti mbumba senene mbandidziwa epuk ndachinga ndachingirira
2: buka kutare
1: ndabuka kutare ndimo mweni ndao purusi kuti kwalikeri munthu anafuna chita basa achi lekanyezera kuti lero pinatomeo ja basa kunenda ja sogolo step tai ndao safunika pina nzidzi achi kada tempo ili natabukeyo nose Mulungu akukona maji nantsi kwachi anakutaira Mulungu ngabe chita munthu pansi pano same proposed nei ngabe pana reklamare mbumbe entero Mosambiki entao chinthu nompodi kuti chimvinvinishwe na munthu mbose entao kwakulungulongera tani chidalemba mulungu alemba alemba iu komu mundu podu pichiti skiptani pia kunuma dikinata muno ule anafuna kuti adaganya luli nkabe prestarta entao ntingi tipase watu porque unonde papenu ndi mwana wani penu ndi mwana wani entao maji mulungu achita pidafune graças a deus ndinapeleka takuta kuna filho do povo gabriel júnior na mbumba ensenene ya Moçambique ada votar dit Felipe na área da contribuir para Gabriel Júnior para kuti iguliwe motokari ate minifikira pasiwa então para andane ali ine pachanga ine kungoma Moçambique pasiwa moni não pasiwa imagine pano pachanga mesmo se kuti Gabriel Júnior se fosse zigo ndi passa o motokari imagine pano ngabe longa kuti andzi vencer ndaganyar porque ini ngabe kuva munthu kuti chiteta ndinabva mbumba basanga ndiyo inakonfeseri una mbumba entao chinolonga mbumba ichile ndi checho chinafuna mbo andonsen entao mbatitozeni chiri chinafuna mbumba entao chide chita munthu impani mbali chechile ngabe nachidanda nata apasa dafunawa zikumpasa majini pano pachanga ni pano nitsapidzo kuti ngoma Moçambique dirovuma maputo ndaganyali
2: Ndumamone, Tito Felipe, tinga chita munangu wa chimpimo pakulingana achie Sasha na bulukira chinchino. Munga unaambu nyimbu zinaimbu wa mafala na budiseu. Ndietani?
1: Ya, tinalonga tinepa. Prakamada ishi ya chinchino ishi. Maartista sinalonga nova jira sound. Azinji, inpandisa veserambu nyimbu za andu anangu. Anangu nawe kuti awene ngabe koza kuti achite mbunyimbu mba konvenseri mbumba nga aweni podukosa chinanesa ndininchi primera coisa pa nyimbu non precisa kuti utikane e a primera ko primeiro conselho que eu ndina funeni pangira segunda coisa ungachite nyimbu tingudziwe kada palavra pambuto payo panafuna yokhala ndikulongera tenepo thangwanje janda vesera nyimbu zizinji santu mindi zika pambuto mindi zivesera ndipani minilonga kuti nyimbu shishish mbida organizari utesta manera nyimbu mbida enda kutali maningi ndini china chitisa asanumpira

wasika mukwa hahu hiva no manyera. No pachera. No pachera, no pachera mnera towa ni wumvingaka. Mwiwara tana mwasa uselu na halu vulele lukuluku nera hunche kule. Mwaha walelo wote porera. Muhi chompe. Na vinyaka novahe ni machipo hia na hina mpaka iwara tana pili sa wosi. Selu ni mitala sea makumili. Novahe muteko mukinako. Mwiwara tana raro sa wosi. Selu nere movahani so pachua. Sai provincia vazambezia nilochelo yekunya. Na vinyaka ntapulele nilochelo ya elomwe. Na vinyaka mitala kumina tano sa yura tana raro sa wosi. Selu nere movahani mipaka nyo. Wasika. Na vinyaka nchikele uru helani machipo hiyana na hina mpaka iwara tanu na rasa usi selu ni mitala sama kuma tanu ni ikina tanu. Mitipo inachikinyo ni Paulo Lopish. Mikrofoni oriwo ntamu ninyo, maninyo echa kwanyo, muninyo musulu inyo. Nosha Rodriguez.

0: raia wa ni papo ni mkali raia wa chako na roholo.
1: Masa akala la ni rawi, kuti ana avara ke tu ya nakoso musuru kwa avara ka musuru kuni wa na neia. Onya kuliha, eke kai mama.
0: Maishi okala, ni okala tampeni orene papo kala kato mbacheriha.
1: Mbacheriha.
0: Po sempulu mikinoro wakatu miheko kumiha para almoso. Vano makaripi, anu roga iya kakangu mihapara shantare, babo kongu manyakunyaku.
1: Omuli pela kamutumosa.
0: Omuli pela kamutumosa, kongu manyakula.
1: Onokumai. Ngonyakulo nkuma vava.
0: Ayo, nkuma vava. Mutumosa kukumiha kayoja mkina kuhi kumiha. Oni kumonyakula.
1: Masi wa iwana ni wakabo, onyakula konikuma.
0: Wa iwana ni onyakula konkuma. Burusembulu miko kumiha, ayya kakumiha. Onro kumaha onyakula. Konkumonyakula. Onkumi honyakula. Uira miki kumia kaya waja kiri mkiyana. Kathone, kiro kimuhuwele tomulopana. Bono mulopana wala kana msuru kwa kupu hamposu ni ye miki panye etu wara ista. Kuhi mkumia shantari, bano kina mkumia yeome shantari. Uma semana kimkumia kaya shantari, uni kumanyakula.
1: Bando mama miruku, unahijerianyu, asifiana kuinyu. Ahano numiruku seya sobi, miruwa wari ista ope na masanika. Mana shene kina bado ya wona kani ya nilu wako masanika wala mvarani. Mawani mwono masanika waresa yu. Onyo holeliwa. Miruku nto mna lela nyu ya uti.
0: Kina lela miruku wira. Esha poti wale kintumi haka masanika. Masanika ale poti tovika na wabale.
1: Muluku
0: akikalihera. Kina tuma tumarota makina. Angiwa hakorwa au. Atiana le apachana ni masanika. Manshulelo vaa. Atuma tumarota makina. Na koso naro ferenti. Sasa pota cha mutumia kalamizata kina kupote hapa chende umutumia kuja. Sasa musuru kona amentarea. Mutukoni raura kintumia etu fulano. Ya musuru kwa maji, musuru kuyembene. Ombache rinyo vakani una referenti. Kinale la kwaka wira. Siso, nipachele ketu vakani vakani mluko nini kariera. Marota ale nata pahi.
1: Mama mio, kirota pela.
2: Veraka yari mulumo. Amwa para Janete Hortensio kuma i provincia yo Wampula afanela natiana ele omweta na koso ipachari yo waresta vani neta vakani vakani puwira ni lapwele i provincia yo Zambezia ukela umweta na mkunani honosha Rodriguez fanele nintiana mocha nokela unita pulela ifaita wala tuna iasara inowana a telefone ina chontumili WhatsApp Facebook ni mana na makina ku mwapara moni
3: nta mwene moni atiana ore rakino mwenye rani olelo mlako watiana ne kumi mwe provincia va Zambezia na halo chekula ni mai moha Rosa Pedro yola onyonika vihera ni mwaha wa makacha miho andwa munchokoni ntoa na waya na himwa a Facebook ni a WhatsApp. Mai Rosa, munona hai maha ola wa waya muncheko ni ama hiku ala.
4: Awaya ala, anna pwesa macheko. Ya etoko toko na pwesa rumacheko, ware mkala olikari ruwi, mikirno fintoko ole mamuna njwa. Na iwa tanula, ola mkanula.
5: Sopoli
4: inyo ola. Ole hampwesa ncheko. Ompwesa ncheko tiyo ola mtoko toko. Purukola wacha muichu. Onamu hula, aguya Facebook, toki mwemu, ni mwemu,
5: WhatsApp
4: mwemu, enta wichuna kuma mwemu, ni achoke na unko, ina pwesa ncheko. Onamu ya Facebook, ni onamu panya, alopana yala na paremana mwemu, per, wiru alo, tutu ben, ole tueremi, si, lokalisa sao, mikiri vankana, mkaworavi, mikiri vankana, wakala wento, asertara na tena riva chua po baba. O manko wi miki manko toroni nka we wi miki manke we report ani watapo woteliwa primera cosa ona koha woteliwa akhala wana iwa miki tediwe basa tediwe so na movo mperter mlo pano lo mona ere miki tediwe ruko so wela we miki era ko tediwe la hana ki hana akakule eya muche miki tediwe ai watapo nutia ndi ku nkana na po hana ko mane bankana e pare nkana. Amnya kanto baba nto mtia no vinya onja weyo. Ole torowo onja weyo. Akumana le weyo. Weyo amnya kompaki wa more. Amore yo le wa amnya karupahi. Wo wa pia ko wangwa na ramrima ayi ona wa kula mali. Mulopano yeye wona wa kula mali amwarie poruke oyi hai. Omponya mtena mkinango. Face

0: Moni, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Okumi.
1: Kamukumi kahenyo.
0: Bakani, nalocha nani?
1: Nalocha ni Felisberto jo.
0: Ana Felisberto, nini kahimvinye?
1: Kovinya kirim kote nena.
0: Da, ba mnalocha wewe?
1: Maria Ruo.
0: O Maria Ruo, ni kwadala? Wala. Ukarisa mna halo la oyawolelo?
1: Pama sene.
0: Anta
1: nukala na mtukumano. Osete wa umuneta.
0: Ana Felisberto, hima nchapunya waya ya wala ni chekula?
1: Kwa mchapunya.
0: Ulu, mwana waya mchikai?
1: Kiri mchikai.
0: Kahaya.
1: Anaka mashkomu malota atu atanukahi kihalela wali shela wene. Entao kichiko chika para kalu shela.
0: Wala, kalu shela nae.
1: Kukala na shaoki Felisberto, inoki Felisberto, Admira Felisberto, Maria Felisberto, Nandinya Felisberto, Fenicia Felisberto, Serafi Felisberto, Del Felisberto. Ala sanaka moni muluku arelhe wa mohane akina kuma vizinyo e kana mrejele wa pama
0: Obrigado nina tamalela
1: Bom dia
0: Bom dia

0: Ai.
1: Ninka murunku.
0: Murunku ni hana domingo pa he.
1: Manisha na domingo.
0: Eh.
1: Pa bani na tamal na ko munyere ni achu atanu.
0: Esara mu opa jera gira ke la maraka ni hani wasi wasi na ka siu.
1: Mhm.
0: Mana ka sitali raitoni.
1: Mhm.
0: Ya uki raitoni.
1: Mhm.
0: Laurenta raitoni.
1: Mhm.
0: Dulce raitoni.
1: Mhm.
0: Miki madela babo.
1: Obrigado, Nina Tamalela. Molukureli heni.
2: Amunkuni, amaipuyala. Amunkuni, tiyeu.
1: Igoratan na mwaso seselo sinapanya mitala samu ilukulukuyela makuma sese.
2: Amunkuni,
1: tiyeu. Asu kwa ni 6 horas ni 40 minutos.
2: Amunkuni, amaipuyala.
1: Manera muireje rakanto muiseliwe. Ai, watie hu achu. Moni moni bondia.
0: Bondia mana no Sharo Trigues. Bondia Rati Mozambique. Bondia tutte nelle guerriana Rati Mozambique.
1: Bondia, bondia. Okumi.
0: Okumi akameyo vakane vakane bloko niki hole la ka he kinto okume mana.
1: No to mulukwa nera ani hole la ka.
0: Ai.
1: Nalocha nani?
0: Tane ujeni wawo.
1: Ane ujeni.
0: En amen.
1: Wala. Ni kunne marim baleliwa.
0: Karim baleliwa brokoroka. O buradi ndu putu kuba bo hilai hali.
1: Aye vele velo.
0: Ndu kuba da yo pako nei hada ma abinya ka. Mlora karu hilai hali me babo. I wa kuta moda moda ro ro ro hilai ha. O kero mi ka o kana de brebaji.
1: Wala atwe.
0: Ba abinya ka baria ka hilai hali ki. Yo lo marco mai valori ideale penne o roba tru hilai hanu zona uchi
1: epa
0: per cuidado che altro
1: a train ala wi ha a train ala wi ha i
0: ayo ka hikene to pomino ka ke mu wenyanyo wani
1: epa elukuluku ni venya hu o wane
0: ah
1: o kum na hiyo ka elukuluku yela ho wona wi bora so vira
0: ayo ayo
1: mas ninne mrawi ba ni hina kelle mi chako na na raho ne merawi anin ko kumu wei wo kala
0: ka we hi ha we ba ba ya ro kala we kuma yo kuma kuma lediwa
1: kam leliwa
0: ah
1: man wa mpulai wa mahiku asemana municha na hai
0: mahiku asemana to pa kera nera ka el segunda sera mahiku no pa kera vo segunda sera na baili ni hukuna neiki. Nera ro ni hukuna nera ro si zao. Kukuya nera ro kwarta fera. Kinta fera ni hukuna nesese, namasese. Ni nesese ba moharu wao, namasese ba moharu wao. Na 26 ta fera namatano.
1: Vano sabato?
0: Sabato, sabato yowo.
1: Domingo.
0: Domingo, domingo yowo.
1: Domingo yowo to.
0: Ni mwera domingo.
1: Nina tamalela. Kawa mwenyere ni achu atanu.
0: Masi, mpachere kene kino mwenyere nyuwa mana.
1: Nina tamalela.
0: Kumikaleke nyuwa, bamuhane musi nyuwa tene.
1: Brigado, brigado.
0: Kitupaka, kiruaka, kapanya ya sentilo awa suatera. Roka phe alipo alo unkhelo o re ra bana nayo ke re o wa ni wenno ka phe a monta o se makario ke a muhima ka khale a Constantino Mario la San Lorenzo ke we nan na makoto ka phe to tita mpe ke hali ya le a ni tlhwa tamur pala ka wa ndero ba murete a senti pulo valente na ba hatu murete wiriwa ka o wa ni wenno a oto sina na no ke vera masigo ani diwe la bolsa na tu na tu te da de wiriwa da rati bo sa tu
1: ta bani na tabale la murete lo kaleo
0: ayo ayo ayo
1: brigado

0: Nei, ei, que narrera, moni moni, bom dia.
1: Bom dia, mana Nusha.
0: Bom dia, o kumi.
1: Niki na kapeleliwa ka hinu kuma ni mai.
0: No to iva ni na kapeleliwa na locha nani?
1: E voshi ni mon ham karaba andre ham na tu la lipo voshi ao.
0: Wala, nlelo. Mi va ko hulu vala.
1: Anamukawa o na mero luwala.
0: Ul anamugawa.
1: Eh.
0: Ulu. Atreye.
1: Mi ano okumi onna yao. So ama uhiyona wale no baba mki makhele mpavapa.
0: Ulu, komu to?
1: Mpava, komu mi ano kiri kinamwera onata. Domingu reya kapo hera wike rempe hera kevinye kwa aturu ora o cinco ora kieki yoko resha. Omata waka wane wora kamila. Miki ikona omata wengi. E tempo ya zero ora kiniwa totoro. Totoro lanter na wen akwe amu vilo vila mpava uihengi hama mkawa oro. Pruke kata finta semana kinine kuma kinkona owa. Lanter na wen miki nangwe haki kimone tantulinge opaka. Entau oru mweto hui o mano pia to turutui hii anini zivava.
0: Wala.
1: Ki enka hinkoni kiniwa emojene to tiavezinyo.
0: Hii.
1: Kinyuwa no, ya, ya no, kire mkuwe la, kike kilo tashesho ki, okwe na zero oro la, lakwa tani hende, nivazija maani, nivazija hika mwishawo. Baba le, epa, miya anoto ni kirali za mwani ni muluku, nikimpake nleyo, nanara toko, omeri wa nkarari, majero wakali kalegahi yako, anamana pakwarza kira kiki, mamona mtu anaro zero oro kwa likei ripoti, mwri heri, nikikere amri heri. Yamu kakati ya
0: kamala.
1: Ulu. Zero ora mige. Epa, parabeji we hunkuma hiyeba okone.
0: Yari muhuwele mwakuru muwele.
1: Ano okona, olelu baba hiyeba kiliki pie wa sekretario.
0: Malele ho.
1: Ka lele ho, alipa iri wako kwele wendo mato yono kilima kio. Tiwi ya nmselo daka, masi yaka mkumika.
0: Wala. Achete, ya yeyo.
1: Ivano yakale akale gardena ko mesmo mala pa himtu ande wi ola natura la no yere ke mpava. Basha kale mpava mtu andwa zero ora ni basija mawene ari la wiya.
0: Wala. Ani ngoma te pa cha no muhaku.
1: Iya. Ari la wiya na mata me moto hei hobo. Amruela muhakwa.
0: Wala achweye. Komu, komu.
1: Awili, mana nina mala vela poni?
0: Oh, awili hana mala.
1: Oi.
0: Chirende, mahiku ese mana chubu nicha na hai?
1: Nari, nihiku na semana, chiposi yo wo. Mito kina mwera chiposi yo, napili yo, akina kuiniwa chipiri, akina kuu napili. Neraru tiyo, akina amui chitatu, akina kwekwe neraru, akina kandle no mweru. Chinaya kina namwe chinaya kina kuna mwela nesese ya apene lomweru. Shishano tiyo leto kina namwe na matanu wa kina kwa shishano. Na sabado yowo. Ya, domingu, kere sabado kina sabado kina na worowa. Domingu ula tiyo na murungu wa kina kuto domingu.
0: Domingu.
1: Ya, leto awe na muharuwe iyo.
0: O muharuwe iyo.
1: Ya, na mashiyata ina kanle lomweru. So ina hiya na pornusia katatu ni malotulua. Kwa hui, elomula otepo we mkwawe. Akina eri oili. Akina eruwanda maruhi. Akina kuwana kuruwe. Akina opepani yata ina lomweru. Mashiyo kanle uhiya na mashiyo ina kanle muharu.
0: E muharu, chirene nine merera. Nka wabahe ni mwoni achuwa tanu.
1: Mwoni wopa chira kina wopa chira yanyi mayu mkakene. Luku nukwe ene yela.
0: Nina tamalela.
1: Kafanya tu ama iowani kanlamu haraka ino sabiri rauli. Kafanya ama akina kutukale ama eniwe na rionawe kaitana. Ya wanto atwararu, ehalata pili paratanu. Kafanya anaka atene, kafanya akata mkawa atene yuna kanle familia amkawa. Ya kele mwoni elukunu kwenera, obrigado.
0: Obrigado. Mureche lo kaleo, wala awili yao HK.
1: No, onelo kwenye na oya okerecha sobiri na awili yao. Kinikisi wa sekretari okere, mahiu kwa mpara mpaga u.
0: Tabo, tabo.
1: Natam tama, obrigado.
0: Obrigado. Ave, arimu huela zero, ora, pochunda huela pa naya, kumavi.

0: to dile mnera nyusha ki haku velo thela nga ku velo thela so epa ti mane re no mtelu wo viveri
1: mm ngakile re ne chimoha mukhumo pe bani murora ka bunno mwaro elango
0: ah itukare la ka no mukhamuhaeli ke lontaka ke ra epa sempre o pepa ngwene in lota ndriki komu warata distrito ti pepani
1: me postu o localidade
0: e le qualidade ya sempre ri la pela ko pepani ya dalim lo pano lo rule ye ka khala na avo porque tempo le ki hiya ka ni pele iwe na ati tia avo vo ke kusa
1: ama ama mama okay
0: ya amaka amamaya ya e kukusa kunsaya sempre en tokinanua sempre como na papa tambear wa rata wena ka ajudar no na wa ajudar no sempre kinanua kinua ki pera un poco itati ya ki pera ki itati a escola de kivinlaya pero era ya limpo la kina que recome nada na horo ka shule yo rikala pintero kinona manera ati na ru mena hu tala kuye ama ma tala ki kala kana papa tala kuye como horo ka shule rikala pintero ini kai meteri weiwe roa ke lota nani e pami mi ulota ni weng ni tuden hinrera
1: okay
0: ya so kin tuna ira i kro ka lota na avo vao
1: aroa pua
0: roa ya lota no ni e pa idon ko na wi pa moni mta wao ka man tra wao so mi yo min kinako ni hamu awari o machi ko pepani
1: okay
0: ndenye mroa ka u e denye roa u ya lela pi u ke kutama ke ke ai vai ba ido a pani ha a huda hi ba ni mduwela ne ya ni mduwela ara tonke ko precinct kumile ane putu la huda kwa sa lothe ne ida
1: hala o liban 5000
0: hala o liban 5000
1: amusi anyu ya ya u ya ka pintero
0: aha amusi ya ka mi
1: ya yu mudi ka pintero
0: ah
1: okay
0: ya ya pano ya ta ko kuma kan te bolla pa ndo wero weta inhale nini mo liba ni 5000 dali sempre nakala o wi 1 rat yani kala ka 1 rat ha ni kala ka ni kala ka ni kala mestra ko le mario la malanano
1: okay
0: ya o malanna yeno babale babale babale sempre ki hala 1 rat ha kili karla o ru wi kira sempre ki 1 rat ha ke noromelo para ko kuse o wi sempre o volo mte kwa hiyone
1: ah o kar pinte
0: o kala pinte ron roate arone ro karakoni sempre kina khala na thela wi
1: wana kukubela
0: o mun kukubela o la yi ale pa ro lia moro le ne ro karagoni
1: o
0: kala dishi yuri ha ya le ro karagoni sempre kina khala wi turu ti pia uti a 20 2020
1: okay
0: o hiyo e pe po ke selo ka mlo ri la po kina koka ya talia ni wanya kativa ba la tama ke ke ke sempre kila meli wane ya ki khala ka ba pawe tamanye ituzo tena ana sumiri
1: okay
0: sempre nakala avale nakala avale sempre ya ni pa entro ko tuma matera nda pa kanro ko tuma matera nda pa ya akho ni hu dei tweak inapo ya tali epa ukhala thom vate va nene ko complicare
1: complicare sim
0: ya
1: muso mutende
0: iki hitende tone lonto
1: okay
0: hitende sempre ki mona mtiana u mtiana ole mona ka kira para mthano lo kidivela ai batabo mikini mro aker hai keme le thi butati ya kro aiwe ani epa mthano le amudi au ni epa iba tiwo mami nurera murima ko moni khala no so ni muhala tati yo la awa with ata
1: propri warwe
0: warwe tata kuma pepa le ini mwani gali gali karla manu epa no kintuno tla keke aiwa ndo athu na hai ini epa luka mthula sokoru pa hi
1: mwakemelele
0: mrengemelele aiwa tabo ai maso pepa lukuma weno ndiwe distance yelo machi kiwa wa maputu kwae wi hekera tatu hala no mthuna ira i emone mwidhi
1: direitu
0: direitu ai kale kopia dali wera idale kivenya kiroaka ame strakale ivenya rwako pepani na kusamanu na kusa atiyu na mano thabili mrua mrulahu epa ya hirwa epa numatiki mathelo ne yani itotela na alale amwili aiwe apheliaka mhm na alale amwili amestraka muchaya
1: okay
0: amuchi akatale arula pili
1: apili
0: so british tasi ya basi
1: mm-hmm.
0: Yeah. Ayo into a where he even ni masumiri ni yau atwaki na kuihale ya where where ihale uteko le sempre vira
1: okay
0: telana haya keke sempre nakala wapi amene vavale
1: pa
0: ya nthama onro nakala wa mestere bavo ka khala ka
1: ma khala
0: ni ya kilapaka ba kilapaka ba kilapaka ba to kuta veshi masha marikale ingona ishove ni uwo
1: okay
0: mm. Amarika shove nula kimona sana na hata apia mwene nto
1: mm.
0: Ya nina we kori ni hache kekeke am ya ito da ariki rere mwe venya ame estiraka tata ya nanto akikunse parano yeni oro kashu tari
1: okay.
0: Ya oro wako mala uma semana
1: wego
0: mba
1: okay.
0: Kumaka u amarika kahinye u wa mai wanya ya
1: mm.
0: Kira kina la pava kuwashu tarika misuwa da keke kuwashu tarika kuwashu tarika kutaveshi maashi kirupa ka wenno kutaveshi maashi kirupa ka wenno nto nihiko no hiu ka akume no hiu ashi vinti
1: mwiyakao owani
0: yako wani
1: achusha wiki njyo wani kinyo wapanya mwiyaraka
0: ya hii no leke na
1: nihikumane
0: ah eba leka ala paka akinti milisari msuru kwaka kwa hii hao wa mapa kuma shuta nti wale mhimti kine
1: okay
0: ya kituma mna hiya panaka Itumaka sapa wakateshi kekeke kia kiyowi owani ya etembu kipi yako owani ya gali karla mestraka atumriwe yu ayuwa ino tabo etembu kipi yako amestraka amarika yu mohona amestraka itwile ya hithu wela ya ni eba normalimenti poti weo hilo sana kira enera eba Amari ya nondo vinyi sima nene nanka aona nice. Ah, nita yawu. Okala mna mwaka atenka yempa we variyari.
1: Mm.
0: Uwa kunyata uwa pia mwini variyari. Ndoki nona atali hakuma na mwini.
1: Okay.
0: Ya. Nekiru ulaka, kapanya pia mwini. Ya. Kapanya ka pia mwini. Kinira, amari ka iwa hii. Amari nyu. Yari baba kekeke. Ah. Mekini itapo. Enera maraka anna ari nimlopa nowo
1: anna wiwan
0: hangiwa so abale wiwa mpo etempu kitishkopirira kuminata asuntula karenre kira kiyako chawa kunyata kiniwa anlota ntomba kwa mlama hapo ya anlota mwemwe lota etempu emena kiwa laka rapora emali haka ntomkwai wa rimba nyo nkamala nulota okalo nlota andakala wa terapajati yolo kitenle Mikera kiriba mkora kama ba.
1: Mwiwaka.
0: Mwiwaka. Ya. Oh, akwale kiwere. Heno. Kikulemo. Kera mika hulamo. Utuwe inu hai. Inu muna nara.
1: Nama.
0: So primero kwa mka alo le tui la kutaveshi masha pia mwene irunaka. Kina ake la propria pia mwene reconfri mbari.
1: Okay.
0: Kake la ya. Pia mwene. Mwere mkitara. Ya. Pia mwene alikitara. Kira minki na hulemo. So mwule mwamo ni yarimo. Hiko ni kaluta akanto atu. Mna kiruwana. Suntu enu tuwa. Ya. Tadi ya mlopana toku mmejie. Ya. Umutu yala po kisai mwemwe. Umutu yala kapitulai mwemwe.
1: O kummehi ya. Kumikirene.
0: Ya. Kumayo emele kamava. Hatangwe. Kine mlopana. So kummehi ne kuo yelo ya mkwaka. Yeli katumaka. Yela mkwaka. Kasu yodhu wale na ira hii. Mwe. Washo wapeni huna tele. Mingi na tele. Ya miku otela. Masipuru mkwantu. Dedo tele leno na ira kalaika amikani wonani. Ntolo ama onaruna. Takun letu. Mkimbante na amareke eneto. Mkavante. Okumo. Okumo babale. Ikusibuodaka. Ya kichikila uwi. Wa meestraka. Kale la meestraka yuantoni hatihai. Nanki dole. Oh, melo pero yeo. Watheja wane. Ipohera kiwa tata ni mimi kidole tu wakula. Babu nera ukeli hebo ni motharano.
1: Okay.
0: Wo para dali twiling ngisomme genre hai.
1: Himalano.
0: Sempre ni himalane.
1: Okay.
0: Himalano so api amene ka pia ito ni bito le kalotano. Sempre hana malane.
1: Mm.
0: Ya. Nera na kuona mlima mata zote zene hiroko jenre. Ya. Atu atwale atiyale yale yova mtu amara kale athenya ka yova lokho nolo hisomme komo parolotiwa ikweli hiwa miva ayomlepo mulopona ngakilele iriba eri bagrima mbao woro ngere tude idene ni mala 3 semana okilonte yetu henry hai iseni geraipa normalmente munyaweta opa laba hanin ruma
1: okay
0: ya yeah. Nto mi van kini kere kini kere kini musoma onki nsoma melo nahila namtaka maitoni
1: okay
0: ba koma tuko panyeni wen no kinona kimpanyeni mwarie ai problema kikosiku odaka sakala wona ampete itule ndimahu impitiri kibahiwe etu ntoki ngote yara kama watavenya era wa mini ri tule de hotele no olima o kama walime matoli otumao uhalao oni mkusa kawa mina rai kahi emata oli okunsa hongusa wetu epa ido nyo atu mkikuwenle parolo da dhilo mkikuwenle mwana kikuwele kakika karu komu itotampe munilote ilo kohia
1: okay.
0: Suki mpiti raso lina kani mwaka kane ikune lano Beno mlo pano na mtela hamutela tawawe mkinsoma kini hao melo tomaiwa Beno mlo pano arimureta kinatariwa Ineruwa tiyo uo, mkoche. Ya. Yeah. Amti anatambaka na mreta mkoche. So vena vira thiliwa kani minka vira kiyakao. Sembri kiluwa ameshtereo iwi.
1: Okay.
0: Ya. Yeah. Nto ameshtraka tataya tena apora. Putula, komu muhata mana, sembri nikasho lo mraruwele kamwera tema.
1: Okay.
0: Bala pena muhanimbe njihewo, are... analapo wani
1: o mkubela
0: banto o mwana mkubela banto
1: ba
0: ba ba ba ba ba ba ba ba analapo wani e konta ila tuna yo oliva
1: me ba kinyo mulivaka
0: e ya miba akiliva ni mdhuwela na weni ni atwapili
1: okay
0: ah aliko kusikota kakekeke otike la uno huda weka huda kaiwe sempre tine lento kin huda ka kahuda kantoda
1: watatani
0: watataya ya kina huda mestra kala watata kina huda kina huda kina huda kiketre Ina mwana sempre tukahila malilo tela tu.
1: Ok.
0: Mwenye
1: kimuchi na mkina hako.
0: Kimuko cha mkina hako.
1: Para wakape lile.
0: Kimuko cha mkina hako. Dali. Ito li kumonaka. Wakana nama na pili.
1: Yola musiani. Wala mtenlanyo
0: hii. Yola kimtenlaka. Kwa mwana pita. Owi haiko mkare umpo kunovu ne. Kamala mweri mwa. Atu watangala manele. Kwa mwana pita. So pita ele. Poko mulu pale para ni miva tinona kikoyeva mirwa ii ulu pale ene epa ngiduwele komu iso ngirimu lotana sukiri mwona kithivela nuse oteliwa tale leo wiha ikina epa wakala ni problema we problema se nira nira orakala wakala ni problema orakala manani mailia orakala epa ini mtu nao kira epa normalmente Wai bwana mtu itarorera so taru iwanana.
1: Ngiwanana ni murima.
0: Niyo le kamthela kayo kamthela kamthalo rera maskara waka.
1: Okay.
0: Toe para kimono olanto. Aiwa tabo kwa mudu wela. Ya sekinti shirar ni mpanya. Aiwa hateliwe. Lotano.
1: Majokano na maneli.
0: Apile. Ya. Kilotano. Epa. Miki natuno teliwa. So shove kie nyukitela muyoki heno.
1: Okay.
0: Yole ni mwira doshimili ivinti yu. Muyoki hero. Kira ini horimu aniwe. Le papo kana mwana kapili. Era. Kana mwana pili. Kivanyi. Weyo miyo. Sembre nikona baba le. Nto. Oduwele mwanene mluku. Adali. Baba le.
1: Mwiyara kwa mwinyani.
0: Anera rusiju. Anera rusiju. Babale, nakala. Nto kina mpala nisari. Komporta metu, aiwe nola no. Kina mpala nisari. Nga tenle.
1: Vanumu tenlanyo.
0: Itenla katina.
1: Okay.
0: Babale, sempre kina hudawe kina roa. Kina hudawe kina roa. Kina hudawe kina roa. O hudaiwe, normalmente ito mwiti kine asuntu yole to ori. Wa shitanti uto koja ko chiho wani.
1: Okay.
0: Por example, Woto kole kama kela wo wabahiwa tusentu mnela kanno oi tusentu ya tumamili wabahiwa tusentu amari ana tuno wara nona tuno wara letiki hi hadem te kola
1: okay
0: era epa romanimente kom ko huda mtonga iba nata kom go apani he wari wa ba ba hanta ikuni ke sempere hina kala ne thun ka mo rona na shutari
1: okay
0: sonna ovire sempere han rungi kar so vire nam kocha ushka te mina dal kala go ushka te nam kocha nam kocha nam kocha dal baba ba do te rai ba baba ngrem khale wa lo shamin tuibe ya sempere no te termino dentro do mundo kohari rai pro piano
1: okay amari wala mahima katora kala ita ahinwa opo hanyi
0: chede mphele ke ra ka hinwa
1: jara na mana ala
0: rae na pinye na tere ki hinwa so pera na mana pili min ka yandre
1: okay
0: baba mone bo sha
1: arnu ya ka gabe
0: kala arnu ya ka gabe kala arnu se 22
1: okay nyuano
0: 25
1: okay Orakala haneja
0: aneta
1: so nkhala wokoi
0: nkhala wokoi ya asvedia ya omatolelo melo mwani mitua keke sha haneta kama kapaya neta ya mne
1: okay
0: basi separe kai wakoya khala ne aneta distance yo muro rada mteko le dapaya ndapaya ndimena nalapa
1: okay ntude ndanywa no himu chandre

0: asuntu o huda siempre ko kalano
1: amari nyo huza
0: amar ganata ha hunde to yemi to
1: aga ko tende kala stan
0: ya la ponte se kunta valen que ni entender
1: man na suela no lera
0: nare so somente wani on duelo leri o le papo ku tio mi pai
1: okay man mi mi ni bwana na so tsene sa phama ro
0: kai problema
1: atena kula na
0: na ari elo yo akula mu jilote atathila mme Bato nora bonu mate ki kusine e makula na ora othele e pa na biveri
1: okay
0: ka ya nakula na iwa mnyemo wit na wana ke ke ke nata
1: nada ana te poka pelan he munu pelo mala na mesmo mono rera mukina
0: nata nata nata nata
1: ne mesmo mukunya
0: atene tu ki yaraka no mana ka olo ni te poki di vela
1: ayo mwinto be mwana munna weria wa wariha Wajiha wakapela naya
0: atenela kitumete treno ya khaela yela ndrahu tesempuru ya kiteka vuelpa emala lo que eten kuyelo shente tiki hale sobri okala pintero sobri ari treno porque eten kuyela kala watu yapi amwene lo kontora iwe kiro yakala pakiva hiwe vinti kira kitume yapa tayo tumalini treno akora kahia na kihia kamte kona ya kangu wana kushika tu hiya na hiya na mimi tenterione ya kiwona vena kiunya mteko haya ina mwita na koso haya inika ikutu hiya na hiya na mwere kadu
1: okay.
0: Ya miki mpanya ka 50 tava kontani ya kimpanya ka teshi metikashi vena mara kimpanya ka teshi metikashi tiyo wachano ne
1: okay.
0: Kwa sikiru hivi hile mto okala mlipa okala vala vala ka ala baka nena huu la pasha huu kwa harto vya shiwili
1: okay.
0: Ka ala pa weno kivenyeo ya kheli kheleno vinyavo kheleno vinyake male mieni milio na mira rupina yaba
1: ok nga kile rini olapa wawinyu wa numunaji haninyu mkimu nlapo hivo oshekuwa otana elukuku yotana munera
0: epa Kulikuwa tana mkinetu ya wera Purke Mumu rahu mumu Aserika wishikati hanone ya Kanone masi Epa mutulo niko kala netuwaka yogusa Kiniro yogusa Kiza hiwa vimpi Kalo kathuni onkala
1: Munoni lamo enijela hayu kukwala kwa su
0: Kukwa elo kalo kadu ni tuyulu pale ni telaya ni tla wetaka ole muhaka na papa we na mawo ole mkina kuna papa na mawo we sembero ri e kadu ni wa hili pe murima ni mihia ni ra kuni mihia ti hai por ejemplo londre e parti o hinu ngwene ori sho washo veni Orgim Kaliwano, a Kalino Kala, we make cow. Well, net away to get a carduni. Capitula Kalo Tad. I got a quiet little tenny, an hour a capitula asha. You get her upper packing having, you get her unmarking having. Walking up now, semper a whoop where you semper for commander. Then they ride a carduni, who knew where you were. At a Mickey Nua, I can color back a walk, yeah. Little cardinal woman or cardinal from mother. Etini tiro kaduni. Kinaonela kama. O kaduni huligani weno.
1: Kano wa mira bu. Anareo kuhiri. Asipapaya. We. Apali mkuhiri. Amali mkuhiri. Nyo anu miru kutani mchuna niwa hira. Amira bu siyao.
0: Amira bu kia ale. Rawira mama ala kuhira. Baba ala kuhiri. Tile iruwa epa. Ya huu panye. Uheri hiyao. So ekala so lotuli ya solo tawira hi atwala nera ama ya kwiria baba ya kwiri olotaira sha animkare yane animkare ya buka ni ona mama yan ni ona baba ya e poris okay ama uria sha ire dei vale tirani mkare ya ipurge ama ni khalano baba ya khalano kutaneta ya mpanya do wapi ibadene Ndo tila nira ama ala kukira papa ala kushani Kanoona mtelu waka arte seri ama ya Akora mtulo kuliwe apa apawe na ama awe
1: Enna mwijela
0: Enna mwijela
1: ana chunate

0: kar kwanse school to the name da kala fasili ka tuno kala remember.
1: Okay,
0: so komu to the name ko ala muthu ko kwase school no fi kwase ba modari to the name dira mi ko biri
1: fa. Okay, you are no hi ha mna panyu ma joveni moha mo kala no na mane eli opachira apa apa ya na mana ala anicho
0: idon to only by investigar poke
1: himu kwahe
0: ki kwahe so epa as papa ya kina ku modoro ma kansha modori we no
1: tabu ma nyua no hi ha mokal no ara na mane eri ma phanyanyu
0: tabu era tawa ka ko thele ko ka phanyera kha le na hi nyu wa susa
1: arnu ya ka gabi
0: moda o kanno seja anu moda o kanno seta
1: okay
0: kere oi to ate kwa se para tesh porque naru america ti tuma mudi ruha sho hin nyu wa dinya
1: nyua no mu ko la on filmeru yo bo muna hala wa kabira ni nyu wa we kale filmeru ni ham la pani muna hala wa kabira ni nyu e kale filmeru
0: kontaga e lon tom tu an tuna porque ti ona nar ha bon tuna ti orera tuna tuna sembira yo muta iba e na kuvea ti le ona nar te mu kuvela mutu.
2: Inerea elapo ya Mosambiki wacha. Sinawerela ana nloko wacha. Simkala murimani ihe siwerenle achu anjene herwa ejuala pahiru si juku chenre murimam. Ichu kinako saaneria mikumani. Ninko hinadu tulacho kinako masinisu saadu tulaka. Muruni hine shipi hiyamu nakala mumo. Saho panyanu lelo muhere wa wihi saa wawo ihanlo juli. Amil karda konsisao nsina na hakaka
3: ethalaka
2: mahuliana ethale ya masumana ni oradi Mosambiki vazambezi
4: radi Mosambiki Zambezi
5: ne chela kaiwara thano na pelis wasi selun mitla sa makuma sese nikina sese na uri nan tamani amir karda ko se sa ani bahaka ethale ye semana onrowo mbalua oni ki level le na chu ki level le ni bano na hala wa hela ka bakorwi ai na kavye yale ahiyo keresha yo kera tuani uimve kele to bakani ai wa kilevelele ni nambuya.

Aiwa mireja muna hianto kuirinto bulu munera muhiaka. Munera ingumaya kukerisho chika warua na chukoma. Oni ya wera mwonto sa. Rukuno sa ni murema anyunyo. Atia nanto hiva wapa. Onye mulana. Itu ya pama niwe uope ola. Oneriwa nikuru nela na wipa. Aiwa nosa Victoria.

amma kolan na kira tenjik nyamuru eni wala kalai baba ichu hiyehi ha vano wala niri wakota inenero somala malawela po

0: zikuti kuzapane piku ipa unhanga pakale bwere randulitae piliko na nsogolo basi ati nene ndakasimirazo ndikada nepesa tepa kuti ndine tropa koloniale ndabulukira ndakwatwa kubwezo ndakwatwa muskola ngwanu ndakasimirazo ndikwatwa muskola mbinda kumenda kwa kumete tropa enta nzizionu asimirazo mbenale enta akale bona baba upatikika mudadidi mbanda kwa chisha rizishu kule mbata kama simirazo ale akona kama simila ndakachimira mandichi na papi mbenale
1: ndaka kulonga kuti iwa kadziwa kulemba penu nkhabe tani
0: masimilata sempre nta ana akatumiza mbanda kuchikola babaji mbule mbankhabe mazanga angane kwansi kwa simila kule ndipo nta akasimilata mwana chuli mbantumiza kuchikola babaji poti khala kuti sempre mwana chakatani akaenda kuchikola obligatoriamente zizino mono bala apisa bizinji atepe kwenda kontali kipondo Bia pisa bizinji bachuluka maningi biasana na kale porque kale cha anthu akhala babudzipeni chinchino atea pia mwazika maningi pisa bizinji maningi murumbala shiri atea kwezu usabe maningi mupinya kuzinji maningi anapisa bizinji maningi murumbala kuli mabizinji maningi makamaka kuno murumbala ni mapiramanga kuno mfalinya mbweti ukaka napinangu pirikumiwa kuno murumbala mafigu bizinji na bizinji matimati Bizinji na bizinji binalimwa kuno sebola asalimwa kuno murumbala. Zo mana pangisha maningi kuti entawo zinzai ya murumbala. Pana use, pana palimba, madi asipajikira pachizungubira asakwenda basi. Mazibizinji maningi pentapi atu ifi pano ya anaturali amuno murumbala muno. Use, likuba, palimba, ya ndi zo matu makamaka kapine ifi kalutu. Kuti entawo nyimbo zezi ngaimba sazira tumkamba kumurumbala ena. Kalutu makamaka nikunja kwa mwerunku. Kunja kwa mwerungu zomba njipi, njeni ya kalutu. Enta use, pia use, likuba, pia bulukira kugombe, atimba pikwira kuzakuno. Enta pia likuba, use, na valimba, ya bulukira kugombe, atina kuno kwine. Senzwene njipi, ikalipo nsenzwepi, yeneo. Pakanarelo sempili ilipo. Kuno, anta kufu ya pindu na pindu pia siyana siyana. Nkuku zikufuiwa, mbuzi zikufuiwa, mkumba zikufuiwa, agalu wakufuiwa, mapaka kufuiwa, mabili kufuiwa, Ngombe zikufuiwa. Ebizi nyimani kipifo ni wafuia ndukuno. Ngombari ya kugombe kumwitu maji ni ngombe. Zachuluka maningi na buzizini. Kale tingafuna tani kutazoma ufu na kitapianji. Mungenda kugombe kule wara ibozi basi waiwona. Kuno asafu ya masubizi nyimani kitangu minda sali mamuzi. Entatu netuoni. Tapu wakuti intama bunza kuti mkuku za kumunubala nkabi figa dutai. Tinarazau agora razaji ya datepa. Mkuku zile za gulia kwenda kilimani. Mwile gulozi kwenda kilimani paka festa. Mwaka wa pesha kwe kule. Enta nkuku za pia zizinyi maningi. Mwile pia zizinyi maningi achemeleza na azungu popo po nyumba mwili. Kuzinyere po kwenda kwa ocha nkuku zile. Mafa fana kwa magupia. Mwile pia mafa kuta buke na metatu fachikonda kanika kuta aja. Mdheri na mkata ndalonga kuti nkuku za munupa nga figa dudai. Mbazenda nga peresi ya bambeza. Mdashenda patrao watani. Atenta abuzia kuzinyeru figa du. Iye mbazenda chikupa patrao. Galinya ni munupa nante figa du. Ya bulikira batu. Pepa mafa fana kwa maga wapisha raichi. Pana kuti bulikira na bangono basi ananyeleza kuti tata ganana iya ya kunina ngo vita ya kunina ngo bila dili ababisha na sana bila dako na kupia na bila kupia kuna kupia na bila pia asi ateba mbazana kwa tele mawena hazu ngo mameza za kana mata sawa sawa ta seka kwit noti nya komu nguku fatra ifapa nguku za mulumbala mbazana ngira ti ganya di mbanga te figa ya bulikira basi ya bulikira pepo si
1: Ndimo mwene tiri kuchita makani na nyakwa wa mazhwao bulikira mbwalo mwatichiritwa murumbala mbatilonga thangwi ya luwanishi ya murumbala muno mzambezia kodi baba musankumbukira mbani mustadoro wakutoma mkati mwainu luwani murumbala
0: ya, mustadoro wakutoma nthaini ndikhali mwana sesa ndira tumapano sesa buka sesa abwera maningi mustadoro mbachinjachinja maningi si
1: wakutoma kali sesa
0: ndira tumapano ndira fungula murumbala Kakayaji ni nachimwana kujiziwa purikine mano. Ndihali ndeni tropa. Azungu jamba lipanukali. Ndihali musasenta nopi. Musasenta nopi ndeni tropa. Ndihali ndikana janopi yano. Akona tanda chimwana kuzwele. Purikipina kupina longenibi. Seo ni katapangiso na falsitu pae. Midipangiwa piangana. Piangana. Ate madila nipangiso falsitu pae. Kuti madila pila tepa. Ndihali ndapo apontu zina mazhwao. Mazhwao. Sikuti zina mbu ya tai. Mazhwao. Ya itatepa. Entaun hawa ya mkondo amsena mata hapano. Mwile bwede zari kupira ipano, bari kupira jamba suluwa mbazari kupira ipano, anu wakumisa kubwela. Entaun akabwelesa kwezu alimeta sao. Mapira manga para gaiza antu kutetana kwa nisi kuja. Nsanga mwakalamuli. Ndiye entaun pepale, entaun masuluwa akalapano, akalambu anangu wa chitanjiro kunda zuwa jisena, ukunda zuwa tani matanzianiyanu na anangu anangu. Agora kachimera grupu. Grupu angana, bibere, babere tambira. Grupu angana, bibere, babere tambira. Agora ni bazabu njatada sana bana, ati asana njankonda juwao. Eh, asana njankonda juwao. Agora ta pa angkonda juwao, pari ya tuweza, da tuweza njankonda juwao, ta chimera mashuwao. Mashuwao, berani. Ati mashuwao, mashuwao, na te buzaku halalibirita ziku na tembi zaka na madidi. Azuele ya sinaibi, ya mashuwao. Agora ta mlazabu eleni mfarsini mana za farisi, mlazabu elapanda kumina sina mashuwao. Zina mashuwa papa ya pambana tuwa anji tebombo ya siyari ya mwoda si masudado yao. Na kuwada kapa sandu posa numbo katele yao tebu kumu ya nanjara ya katele yao kwenye tebu. Ndiye ntao na pepa le yuo shamba za tuwa mashuwa. Ita mbizanda kwa limida kule kwa zimistasa kwa tuta mashuwa. Sikuti zina mbuya tae mbuya ndi shuwa. Nungaene zinanga zini shuwaki chimika shuwa. Então, mas João e foi através de Ancona, mas da área Cachimera, mas João, por um canto, um conta João, aonde o Funachita Ancona João, a visual registra, a visual da área, a distração, mas João, Berani, Metambi, a Catambira, a Zeras Nebbi, Zinane. Já o tabu da Caribe, como a Bairro, Muno, como a Bairro, Bidronga, que tem Zina, mas João, na Cabairo, Miza Cabairo, mas João. Agora Zina, we and João, Major Zico in the Ban, de João. Agora, Bairro, mas João. Kuti majua afeleto nkabeta tajinyi bakabere kuguma wankondo munumbara kana pisa dere shiri mupinya sabe broma pinda migaza dere akwada nkirima kali district akara posta administrativa ya munumbara
1: ande trukwende fipangu pangono kuma petu nao makani atu baba majuao Mbanchi mafala kumalisa na funemu kupangiza kulimbumba ili na tifesera panzizi nganaono tuwela kuti akwanise makamaka kuchita basa tuwela kuti zina eshe murumbala ikondi kudualika zina ya majuao ikondi kudualika zina ya mbobo ikondi kudualika na mazina nangu ainuluwa ni murumbala murumbala ushu apitri zina kuenda nsogoro fala nje
0: fala na hindi pano nikupemba kuna mbumba nselene na anzanga nyakwa anzanga ma secretário, ma deixado, ma chefe da zona, ma quarteirão. Então, mal a ninguém se pano água. Então, aí quem bom solo. Então, o socorro para conseguir os aconselhamos que tenham que explicar. Porque então, quando a cubica muito solo, vai dar cuba base, me pedir a cubica, porque a cubica se mangua na zona, explicar. Se a funica a zio, porque ninguém dá para guacal, ninguém mais dá para ir batai. Nada ninguém mais muito dá para guacal, ninguém mais não, nada ninguém mais solo manga. Ninguém dá para ir na muito solo, então, não é nenhum dia história, não é nenhum irongo, se não tem como, como. Ndikuyi longera tanguni da pangiwa milipesera milipika musoro ndikale batai ndani ndiri mwana atepa kanale ate ndapifikira ndale yota milibizwa basinale yota anzanga ndivunya ndikumisa kwa shipulikare moni ungoneka chakwangana madiwe kwa kanira tani ngene wone ndikabe pai buda nipange ndumu pai buda nipange ndumu nale rana kwa sati khambu asati khaba bizati kupharisa madita kuti kuwakhala kuli na babao na mbuya akapanga mbu kuti tabu zikwa khala mangana tai Mwane di maa kafani kusia ndiye ba tanda kupemba kuti nta anzanga msengu wa nibesera. Nta mubike musolo mangwana kwa msani kushiplika ni kwa anzanu mbwanangu. Ana atuwa na baliwa apangwe mbu. Mawa anongeni anu di mawa da chitika. Ala bwilefi mbichita ndulimu. Atipaka na lewe.
1: Azizu nolo mkwa kumbuki la shamwali anu haka senzeke na emu panu pa luwa ni murumbala.
0: Kwa kumbuki la anzanga nangu wa mafaliseri. Shamwali anga propi la kachezene seri seri wa faliseri. Nta anza tumwa nangu na fazeni ya ntaweneri. Dinao basi na lewe. Alipu panu.
1: Mbani.
0: Pano alipo Joaquim Dolija kunampula ndi tungatweni. Anta Luiz Fazenda Faleceri tungatweni. Mano Manuel Agubera ndi tungatweni. Vwale anta Granta nale lungabizika kunaye pina Faleceri ngabubiziwa ndi tungatweni. Ndi azinyi maningi ningakonda nama ata. Tupeleka kuti kuti maningi kuna anthu onseni.
1: Basi ya Fesera Radio tafika kumapetu nao makani atu makamaka pakupalasula tuhera. Tidziwe pia masu tambu ya mazina mbutu zizinchi mule munalongwa chisena nkati mwa dziko ino penu munu Mzambezia. Mbwenye fala ikariangaini nipano Antoni Domingos tichite salane.

of kuimba kudachita 20 fingers ja kansein danete ni pano tava taimu ntipa huanga wapantima ava putu ni also ni nimba kuzisa atinkazi kubalika nkumvazika vesera radio munandilira ndikampira kufa bali awa mkira mbalo machitiritu ya murumbala munu mzambeza kerero kwa inu mprovinsi ya chesa cha makamaka leru ninga ndimingu ya kuti ya nangu wali kugumanika tumbutu za kunamata nangu mbala malakali kunamata tumise tichimere Adelino Karich na guapa chitwa manje talonga kali kuti pinafunefu ndi kuti imu na ife chatu chikale chibozi ninga chala nangole barikwanisa kupasana Andre da Kamau kichi kichi kichi kumsana ba ba ba ba ba na njitwa sena ndi pwando

of Shadreki tanki but fikisa kumapetu pakati pandimatu shamalongino njisela uyanga ya gwera paminga kodi akalonga simwe tai kupasa nkudzwa.

han leron paka o manraya no vo kampira tiki tak tiki tak tiki tak tiki tak tiki tak e va herna ka tsaka wi yo ne arkana hala wi ene mali ha mitala ha kumina mitanu da jere ningwe ai e vole heri wen impiria mazar sentina no hona manra von kaya impiria wa mpire vunkaya wa isumana da mtuli wa mahiko mtule vindre ya pachero vole heriwa eko kaka mga kula ateto yene mvole hie agora soki mvoka amenus mvoka hajere ringe na kona ni mwane mesi tena mkulo piro rini mesi ni upiro rini mesi mesi wa mkusa mfara ntamana wapanyane wapanyane kupela mkinako kupela wanke mwana kenu mwana rawe wanondo rini mesi akiwa akiwa ni kula poa jishpanya wili wili very vale very vile na mwadha mesi na mwadha mesi kupela ne wana we ori we wili ni kula poa Argentina wili wili Argentina wili wili Argentina wili wili Argentina ne wana hakiwa ni kula poa Hispania ni kula poa Hispania na utapo karapama very vale wanondo hanle ori umakiheria we yone arkana halawi e worre olipisa otudi wule elipisa otudi wule elipisa otudi wule na be ya dade wa kulela dotne ne hayene hiha hayene hiha hayene hiha Nico Williams Tom Herende Torres Voka Kalei Amvali hale hi kinaona sito kuna wate ni budo kopele budi hakalalaka hakalalaka ni kurlapo yo o Spanya sasa yale arna mo kampiria kale pio li komona Iker Casillas komona Iniesta komona Andre Iniesta na kama rimu mu pukalaka marimu mu ton komona amvaka kampiria Andre Iniesta pio Iker Casillas tola arna mo kapule pia ni kurlapo o Spanya hakalalene wamara yene onde ye manera mpiria ovule hiwe jene Torres ore McAllister ovolo wa pure pure na ve ava hiwe karthawa Alex McAllister karthawa hiwe karthawa yanchano vantoa manero vodongwe je Bakani bakani, ne kunla po Hispania, nao imtoro kana poala, bakani bakani, no, etila muha etila pili, etila muha etila pili, etila muha etila pili. Etunaka ui yone arakena hala ui, mano, mvoke ni ya nyenye hemurima, ya nyenye hemurima na vokampira la po Argentina. Wona we, vantoa wavoka hakwanenle, enido ni kunla po ya Hispania, nakwanenle. Nduwe laka ui, manra na vokani kunla po Hispania, tiki take ena muimbahirena ma ena harawi yo niwe koi ena kinona wena ni kuna po Argentina na mone koi farum kusampiria wana yeva kilo take mpiro ni kuna po Hispania ere kim kuntula na bahirena ka ya kuntula ka bahirena ka akwaya ya kuntula ka bahirena ka akwaya ya kuntula ka bahirena ka wokota muba mikinona hiha nkinona we en halo kalao ene dero wi ni kuna po ya o Argentina ni woro o woria oyo ohole wule we wore omuko sampiria ya bahira ka khwaya ka hina na hala we nona ni remar rema to se bana mbira mi thala nsana ni mikina ko khumi na mili e kapanti yo kuchula e kapanti yo kuchula ero ko ko mpiria rije ni Martinez or na makapula mpiria ni kula po ya Argentina Martinez onna bara kuye man rekan laya we woro makala kinna wona Anamokampira hoye anamadwira mtoko vamba kampira ni kula pa Argentina e kumakamo manyete mvale wana enona we wokotavo mpiro ri kikwele wili wili kikwele wili wili padre oh ohe mesiwa wana warvo yake ahimboli ya mukina ku padre masina karwa yake I hoy Nanka hoye. Vale para one para para na perzo hela voi linya. A confir a traherlo na mona we arwa ya kevelo velo. Arwa ya ke na mpiria ore ni kula po Argentina. E kopele de wile. A choko vai na tamuna ma sanfer na kula po mono hakidwa. Hakino ni kula po ya Argentina. Argentina. Batrene baba na ngwana baba pa. Marrem for wana na bo higi ni manera ya wentune ya. Kahina. Halawi none, yarekin halawi ekuru.

Even o handle pa hiru ori wo lanyanan anan loko otene ai province ya sese sautawe la po ya Mozambique. We mundial makwa 2026 omala obanle ni ovota wa ni kurre la po yo Spanya vavale ni won rayon vole hampiria moha avole hiwe ni torres amala hala Argentina 0 Spanya 1 ni ngoherere mundial wa norwa ani erherere wetse ni makuru ile po raro pili the kopela emoha ani the kanle ya Africa modula we mpiria a ya kanono ro mundiale anare hererwe ni lapo yo Portugal e Spanya ni emoha yo Africa ani the kanle Marocos neme la vava nte ko ha na ruha go nyuwa no vava kampiria za ruhiwe ni Julio Poço vamos dani a bilu ni wone ni do ni vinde province yo Cabo Delgado Wampula Oniasa ni elava Zambezia mpaka Omelo.